0: ibyo twari tumaze kubabwira ko Perezida Paul Kagame yabasabye kushyira ubunyamwuga muri iki gikorwa cyo kurinda umutekano w'abaturage n'ibyabo. Uyu kandi ukaba umunsi wanahujwe n'isabukuru y'imyaka 25 Polisi y'u Rwanda imaze muri izo nshingano. Perezida Kagame rero niho yahereye ababwira ko bagomba gushyiramo ubunyamwuga buhagije kugira ngo bashyire mu bikorwa ibyo bashinzwe.
1: Iyi sabukuru ni umwanya wo kwisuzuma mu kongera gushimangira indangagaciro n'imikorere biranga uru rwego. Kuba abanyamwuga ndetse no kwicisha bugufi ntacyo byabatwara mu kazi mukorera igihugu cyacu cyanyu n'abaturage bacyo. Ibyo maze kuvuga ni ngombwa. Ibi ni byo bizatuma icyizere abanyarwanda babafitiye no gukomeza ndetse kubafasha bikomeza gushinga imizi. Ndagira nongere nshimire polisi y'igihugu kuri isabukuru kandi nifuriza akazi keza ba ofisiye bari imbere yacu hano bashya barangije amasomo uyu munsi. Ndetse usibye wenda ko mushobora kugira ikiruhuko, ndibwira ko akazi ko katangiye uyu munsi.
2: Ese wari uzi ko amakuru y'urugo rwawe ariyo agena umusanzu wishyura kuri mituweli? Kanda akanyenyeri 195 urebe amakuru y'urugo rwawe muri sisitemu imibereho n'umusanzu ugomba kwishyura. Niba hari amakuru ukeneye gukosoza, bisabe ku rwego rw'akagari unyuze ku rubuga mbazi. Ubuyobozi bw'akagari nibwo busuzuma ubusabe bwawe. Mituweli yacu, ishema ryacu.
0: Muracyakurikiye amakuru ya Radio DC. Dukomereshe mu myemerere abasilamu bo mu Rwanda bifatanije n'abagenzi babo bo ku isi yose mu kwizihiza umunsi w'igitambo. Kuri uyu munsi rero umukuru w'igihugu yabifurije umunsi mwiza, ibyo akaba yabivugiye i Rwamagana.
1: Nifuriza abayisilamu bose mu Rwanda no hirya no hino ku isi bizihiza umunsi mukuru wa Eid Mubarak. Mwese mugire umunsi mwiza, ibihe byiza biri imbere kandi duharana amahoro. Murakoze cyane.
0: Nyuma y'isengesho abasilamu bakoreye kuri stade y'i Nyamirambo, umuyobozi wabo yashimye umukuru w'igihugu, avuga ko ku itariki 25 y'ukwezi kwa gatatu 2026 bagiranye ibiganiro byiza kandi ngo hari ibyo bemeranije. Umuyobozi rero wabo mu Rwanda, Sheikh Sindayigaya Musa, yavuze ko ibyo bemeranije icyo gihe bari gukurikirana uburyo byashyirwa mu bikorwa kandi ngo yizeye ko inzego za leta ziri kubikurikirana zishobora kuzabaha igisubizo bari bategereje.
3: Mbere na mbere reka nk'uko byanagarutsweho no mu butumwa, reka mu by'ukuri fata uyu mwanya kugira ngo nongere nshimire byimazeyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu by'ukuri ku mwanya yageneye abayisilamu bo mu Rwanda. Ubwo ndabivuga nk'umuvugizi wabo, nk'umuyobozi wabo. Umwanya yageneye abayisilamu ubwo yahuraga nabo mu mbonano bagiranye muri gahunda ya Meet the President, aho abayisilamu bari bagenewe uwo mwanya, akaba yarabagenewe uwo mwanya mu biganiro byiza, impanuro yatugejejeho ndetse n'ubufasha butandukanye n'inkunga yatwijeje mu rwego rwo kudushyigikira mu rugendo rw'iterambere rirambye turi kuganamo. Turamushimira cyane, dusaba n'Imana ko yakomeza ikamubungabunga kandi muhimigisha kandi ikomeze imuhe imbaraga zo kuyobora igihugu cyacu, inamushoboze gukomeza gukigeza aheza twifuza nk'abanyarwanda. Hanyuma icyo warubajije rero kirebana n'ikibazo cya Adana, nibyo koko abayisilamu mu byifuzo bamugejejeho harimo icya Adana. Byumvikane neza, Adana ubundi iratorwa kereka iyo mu gitondo gusa, ubwo nabwo igishaka kuvugwa ni kundangururamajwi, ariko ubundi Adana iratorwa n'uwo musigiti iratorwa. Hanyuma ziriye nge zisigaye zitorwa no kundangururamajwi, ariko iya mu gitondo niyo kugeza aka kanya idatorwa kundangururamajwi. Rero icyifuzo yacyakiriye neza, hanyuma asaba inzego bireba yuko zigisuzuma zikareba uko byagenda. Muramba juti se mwarakurikiranye, nibyo twarakurikiranye. Maze kuvugana inshuro zitari imwe na nyakubahwa ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, nawe wari uhari barayimushinze ngo abikurikirane. Rero turi gukorana, turavugana kandi yambwiye yuko twihangane, bari kureba inzira byakorwamo. ndumva rero turi gukora ibisabwa kandi nawe ari kubikora murakoze
0: Tuve mu myemerere tujye mu buzima indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije yizwi nka preeclampsia ni imwe mu ndwara zibasira abagore batwite batari bake mu Rwanda imibare igaragaza ko iyi ndwara iza ku mwanya wa kabiri mu zihitana ubuzima bw'abagore batwite nyuma y'ikibazo cyo kuva gukabije kw'amaraso ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigaragaza ko iyi ndwara ifata hagati ya 3% to 8% by'abagore batwite ku isi muri ibyo tugiye kumva rero muri inkuru ya Shire ntaho batuye yateguye kuri iyi ndwara
4: igihe cyose uri umugore usamye nda gira amakenga ko kuba wugarijwe n'ibyago byo kurwara indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije izwi nka preeclampsia ni indwara abahanga mu by'ubuzima bagaragaza nk'ikunze kwibasira abagore batwite muri rusange ku isi hatavuyemo n'u Rwanda Ibimenyetso bishobora kukuburira ko waba wugarijwe n'iyi ndwara birasobanurwa na Dr. Jean Bosco turi kumwe na Mungu.
5: Preeclampsia ni indwara iboneka ku mugore utwite. Irangwa nuko umuvuduko w'amaraso uzamuka nyine cyo bita hypertension yazamutse. Hakabaho n'ikibazo cy'impyiko uwo abafite ikibazo cy'impyiko kagira n'izindi ingingo z'umubiri zimerana nk'amaso ntarebe neza ariko bikaza cyane cyane mu cyumweru cya 20 cyo gutwita nyine kuko umugore burya utwite abyara hagati y'ibyumweru 37 kugeza kuri 40 ikimenyetso cya mbere simusiga ni umuvuduko w'amaraso uri hejuru y'ibipimo 140 kuri 90 milimetre de mercure ubwo ni ukuvuga ko amaraso aba pompa akarenza akageza hejuru 140/90 icyo nicyo kimenyetso simusiga cya preeclampsia icya kabiri ni ukubyimba mu maso mu maso umuntu akabona yafufumanze amaguru akabyimba ibiganza ibirenge bikabyimba ku buryo ukanda ukabona hajemo akanogo nacyo ni ikimenyetso cya kabiri kubabara umutwe cyane abaribwa umutwe icyo ni ikimenyetso cya kane ikimenyetso cya gatanu ni ukubabara mu gice cyo hejuru cy'inda akababara akaba ababara mu nda ari kubabara ikindi kimenyetso ni ukugabanuka kw'inkari abanyara gake atashobora kwihagarika nk'uko bisanzwe ikindi ni iseseme ndetse no kuruka
4: nubwo muri rusange umugore wese utwite aba afite ibyago byo kwibasirwa n'iyi ndwara hari impamvu abaganga bagaragaza nk'izishobora kongerera umugore ibyago byo kurwara iyi ndwara zirimo ikigero cy'imyaka cyane cyane nk'umugore utwite ari munsi y'imyaka 18 cyangwa se ari hejuru y'imyaka 40 usamye inda ya mbere utwite impanga cyangwa se abasanga ngo izindi ndwara nk'impyiko umubyibuho ukabije cyangwa se usanzwe arwara indwara z'umuvuduko ukabije w'amaraso ariko ngo ishobora no kuba uruhererekane mu muryango indwara ya preeclampsia iza ku mwanya wa kabiri mu zihitana ubuzima bw'abagore batwite mu Rwanda kandi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigaragaza nk'ifata hagati y'abagore 3 n'abagore 8% ry'abagore batwite ku isi igiteye impungenge ngo no kuyidakurikiranwe ku gihe ishobora gutwara ubuzima bw'umubyeyi idasize uwo atwite muganga Jean Bosco turi kumwe na Mungu
5: itavuwe ibyara icyo bita eclampsia ari byo kugagara k'umugore utwite aragagara cyane akasa nk'urwaye igicuri umubiri wose kwikonja ku buryo n'ubwenge abura ubwenge akageraho akajya no muri koma ashobora nyine gukuramo iyo nda ashobora kubyara imburagihe kubura umwuka k'umwana umwana urumva nawe iyo nyina afite ikibazo umwana abura umwuka akaba yapfira mu nda ajyana no kujya gushobora kugira stroke akarwara n'impyiko nyine
4: indwara ya preeclampsia irahangayikishije kuko ishobora guhitana ubuzima ariko usanga umubyeyi utwite ajya kwa muganga kwisuzumisha atinze ibi nabyo bikagabanyiriza umuganga amahirwe yo kuramira ubuzima bwe n'ubw'umwana bityo kujya kwisuzumisha ku mugore utwite ni bumwe mu buryo bw'ingenzi bwo kwirinda iyi ndwara
5: kuvurwa ni uko yirindwa cya mbere ni ugukurikirana umuvuduko w'amaraso kenshi bakamuvura umuvuduko w'amaraso nyine ukamuha iyo miti igabanya umuvuduko w'amaraso ugakurikirana ko ayinywa neza kandi ugakomeza ukagenzura uko umuvuduko w'amaraso wagiye mu kigero gikwiriye kidashobora kwangiza umubyeyi n'umwana atwite kuruhuka no kuguma kwa muganga icyo gihe iyo umubonye afite preeclampsia hari igihe umuha ibitaro kugira ngo ukomeze urebe uko bimeze ikindi ni ugukurikirana umwana, gusuzuma umwana nimba ahumeka neza, nimba yonka neza, inda yonka neza, ugakomeza ugasuzuma umwana. Hari igihe rero byanga ibyo byose, icyo gihe iyo ari ngombwa bahita bagira gute bashaka uko babaga wa mubyeyi umwana bakamuvanamo. Muri make ni uko ivurwa. Kuyirinda ko, ibyo navuga kuyirinda ni ukuvuga no gukangurira abagore batwite kwisuzumisha.
4: Imibare ya OMS yerekana ko indwara ya preeclampsia ari imwe mu mpamvu zikomeye zihitana ababyeyi n'impinja ku rugero rwa 16%. Itwara ubuzima bw'impinja zigera ku 500,000 buri mwaka bitewe n'uko abana bavuka imburagihe cyangwa se bakabura umwuka mu nda. OMS kandi garagaza ko ibibazo bituruka ku gutwita bihitana abagore 33 buri saha cyangwa se abagore 830 ku munsi ku isi, kandi umuvuduko w'amaraso uza ku isonga mu bibahitana.
0: Urakoze ntaho batwereka. Tugiye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero, hari abaturage bavuga ko bahangayikishijwe n'itsinda ry'insoresorezi bategera hitwa Kukabahinde, ngo zikabakinisha imikino igamije kubambura ku ngufu. Reka tubyumve muri inkuru ya Emmanuel Tahayo.
6: Akazungu ko na makipe bigira ngabasona ngicu.
7: Abona abaturage bo mirenge itandukanye ya karere ka Rubavu bakunze gutaha bavuye mu mirimo itandukanye mu mujyi wa Gisenyi bagaca ku gasozi kazwi nko Kukabahinde kari mu rugabano rwa Rugerero na Gisenyi mu murenge wa Rugerero. Aba bagaragaza ko kuri aka gasozi habera urugomo rukorwa n'insoresore zibakinisha amakarita azwi nk'akazungu zigamije kubambura.
8: Ni abana b'abuzukuru bategera abantu hano ku gasozi k'Abahindi bakakwambura bakagukinisha amakarita. Wabyo urabona abaturage barahangaha bose barasobanukiwe, ntabwo bo bajya gukinana w'amakarita. Ubwo rero iyo babonye bagusumbije ingufu bo barakwambura. Urabona nk'abadamu akenshi nibo bakunda gushabika, urabona twegereye umupaka bagenda bazindutse. Ubu muri iki gihe nta mugore ukigenda azindutse, kuko na twa dufaranga twaye gushakisha ntabwo yatugezayo. Baradutega bakatwambura.
6: Akazungu ko ni amakipe rwose, na amakipe bigira ngabasona ngicumi. Wahagera bamwe bakaza bagakina bakakwereka uburyo bari kurya. Ubwo rayo umuntu ahageza baguye amatahamenyeye baramugogera nyene bagakora mayo bakamukuramo amafaranga. Ehe, byaba ngombwa bakamuniga ku ngufu akiruka usangaga hari intambara yewe.
7: Ku rundi ruhande hari n'abagaragaza ko abaturage ubwabo ngo aribo bishora mu makarita, nyamara babibona ko intego ubwayo ari ukubambura, cyokora bagahuriza uku kuba bidakwiye, ari nayo mpamvu basaba ubuyobozi gukaza ingamba zo gukemura iki kibazo.
9: Wamanukira mu iki gitari bakaba banagukubitiramo, ubwo n'abarya se ntabwo wabarya bari. Ikibazo kiba kiriho ni uko hano hanyura n'abayobozi bari kubareba ntibagire icyo babatwara.
10: Abayobozi se
9: urumva abantu baturage bajya kugwana nabo,
10: abayobozi banyura ahangaha murabizi bakaba bakabihorera
9: gutabara iyo zinyuze hano ndizibabona. Ariko nta muntu bafata ku ngufu, nangwa ngo bamushuke ngo bavuge gukarabisha. Njye nyura hano buri munsi, mwebwe mubaga ibigo ry'imukishyiriraho bakabarya nyine ko batarangarabisha.
8: Twe turifuza ko leta yashyiramo ingamba ikadufatira abo bantu baza gutega abaturage mu mayira bakabafunga, kuko barabafunga. None hashyiriwe ibyumweru bibiri kongera ukamubona, n'ubundi akongera agasubira muri ka kazi bisanzwe yakoraga. Ubwo urukumva abaturage tuba dufite impungenge, niba hari uburyo ubuyobozi bwadushyiriraho wafashwe bafiteho amakuru ahagije bakaba bamufunze basigaye kinini tukareba ko abaturage bamara kabiri.
7: Avuga ku nsoresore ziteza umutekano muke mu murenge wa Rugerero, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Madamu Uwajeneza Jeannette yavuze ko barakomeza gahunda yo kwigisha abaturage, ariko ngo batayumva neza bazakomeza gufatwa abahanwa.
11: No gukomeza kwigisha abaturage kugira ngo bagire imico myiza. Kuri icyo twagishoboye n'ibyaha byagabanuka, kandi rero kubera ko ari centre, urumva ni hafi y'umujyi. Aba rero abantu benshi nyine baba bagiye mu mujyi gukora ibyaha, mu gucuruza urumogi, ubujura, bakaza rero hariya niho haba amazu ya make, bose ugasanga bashaka guhurira hari. Niyo mpamvu rero natwe ku kintu cy'umutekano tuhashyira imbaraga. Benshi rero turabafata tukabashyikiriza polisi.
7: Iyi gahunda yo gukaza umutekano no guhana abahungabanya, ubuyobozi bw'umurenge wa Rugerero buvuga ko izakomeza mu rwego rwo kurinda abaturage ibikorwa by'ubujura n'urugomo bikorerwa ku Kabahinde. Abaturage nabo basabwa kwirinda kwishora muri ibikorwa by'akazungu, kandi bagatanga amakuru ku babangamira umutekano igihe cyose.
6: Ni amakipe bigira ngabasona ngicu.
7: Manenda hayo hadodisi mu karere ka Rubavu.
0: ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB cyatangije ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu gusuzuma ubuzima bw'amatungo. Iri ngo ni ikoranabuhanga rizafasha aborozi n'abavuzi b'amatungo kumenya uko amatungo yabo yororoka. Theogene Nzabimana.
12: Aborozi ndetse n'abaganga b'amatungo bavuga ko ubusanzwe wasangaga bibagora kumenya neza by'ukuri imiterere y'ubuzima bw'imyororokere ku matungo yabo, bitewe nk'uko nta koranabuhanga rifite ubwo bushobozi bwo kubisuzuma ijana ku ijana bwari buhari.
13: Imbogamizi twahuraga nazo hari ukuntu wajyaga nko guterera inka umworozi, inka ukayitera rimwe, ukayitera kabiri, ukayitera gatatu, yanga gufata, ariko ukaba utamenya ngo ikibazo inka yari ifite ni iki.
14: Imbogamizi umworozi yahuraga nazo, abaveterineri benshi ntabwo twari dufite ubushobozi bwo gukoresha uburyo bw'intoki bwo dukunze kwita ngo ni palpation, ubashe kumenya niba inka ihaka cyangwa idahaka. Washoboraga kumenya niba inka idahaka ukanabimubwira, ariko ntubashe kumusobanurira impamvu iyo nka idahaka, kubera ko ntabwo ushoboye kumenya niba harimo indwara, ntushoboye kumenya niba ijya mu gihe cyayo cy'uburumbuke. Ibyo byose rero zari imbogamizi ku borozi.
12: Kuri ubu mu Rwanda hakaba hamaze guhugurwa abaganga b'amatungo ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rya ekografi rigiye kujya ryifashishwa mu gusuzuma ubuzima bw'imyororokere y'amatungo, nk'uko umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi Dr. Uwituze Solange abivuga.
15: Ni ikoranabuhanga rituma umworozi abasha kumenya niba inka ye bateye intanga yarimye mu gihe kiri hagati ya guhera ku minsi 28 kugeza kuri 45 na nyuma yaho. Iki rero kirakomeye kubera ko kizajya gituma umworozi wagira ibyago inka ye igasubirayo yazajya bimenya hakiri kare akongera akayibangurira. Uburyo bwo kureba ko inka ihaka dukoresheje intoki byasabaga nibura amezi ane kugira ngo umutekinisiye nagera mu nda ibyara, inda y'amaganga abashe kumva koko kunyanira imwe. Ikindi bizajya bituma nk'uko nabivuze umworozi adategereza cyane ko yamenya ko inka ye itafashe akabona kongera kuyibangurira. Ikindi gikomeye mwabonye ni uko tubasha no kumenya imiterere y'inyana mu nda uko ingana, nimba ubwonko bwawe burimo bufite urugero rumeze neza, umutima ku buryo icyo nakwita nka malformation. Tubonye harimo nk'inyana yagize ikibazo mu nda twahita tubimenya, iyo nka igatabarwa hakiri kare. Ikindi kiza gikomeye ni uko bizadufasha kujya tumenya ngo izi mfizi tuzana tuzikuye mu mahanga kugira ngo tubashe kumenya, tubashe kuvugura icyororo cyacu, izi performinga neza, zikora neza kurusha izindi, kugira ngo tuzabe arizo dutereka mu gihe gikwiriye, natwe tuzajye tuba aritwe twiyororere imfizi zacu tuzitoranyirizeho kugira ngo tuzikure mu mahanga.
12: Bamwe mu baganga b'amatungo ndetse n'aborozi bavuga ko ekografi izaborohereza akazi kuko bazajya basuzuma inka mu buryo bwihuse kandi bwizewe.
14: Dushobora kubona ko inka ishobora kuba ihaka impanga, bikadufasha kuyitegura mu gihe cyo kuzabyara. Ikindi budufasha hari ukuntu inyana yigipfira mu nda, cyo twita mummification. Iyo dukoresheje ekografi tubibona mu buryo bworoshye.
16: Ni uburyo bwo kuvugurura icyororo, aho twajyaga dutera intanga ugasanga ntizifashe kubera ibibazo by'uburwayi buri muri nyababyeyi. Ariko cyane cyane ko n'aborozi hari igihe bategerezaga yuko inka izabyara umwaka ugashira itabyaye, bitewe n'ikibazo cy'uko inka zabo zagiye zihura n'ibintu by'ama infection n'amapiometre muri za nyababyeyi, cyangwa se hari n'igihe nk'ibyara icyo twita kugaruka mu gihe nyababyeyi ngo igaruke mu mwanya wayo ntigarukemo. Ariko ibyo byose uyu ni umwanya wo kugira ngo ekografi ikemure ibyo bibazo byo muri nyababyeyi, noneho aborozi babone imitavu ku gihe, buri mwaka nibura ajya abona umutavumo.
12: Iri koranabuhanga rigiye gutangira gukoreshwa hirya no hino mu gihugu, aho ndetse mu turere hari abaganga b'amatungo bagiye babihugurirwa bazajya bafasha aborozi. Prese Theogene Nzabihimana, Radio TV 10 mu Ntara y'Amajyepfo.
0: Tukomereje hakurya y'inkiko z'u Rwanda tugiye mu Buganda. Iki gihugu cyafashe umwanzuro wo gufunga umupaka gihana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki ni icyemezo bafashe uyu munsi banategeka ko gihita cyubahirizwa. Ibyo byatewe n'uko ubwandu bw'icyorezo cya Ebola bukomeje kwiyongera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imibare ikabigaragazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press igaragaza ko kugeza ubu ngubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamaze kugaragara abantu 1,000,000 banduye iki cyorezo cya Ebola. Aba bafashe icyo cyemezo cyo gufunga uyu mupaka kugira ngo ubu bwandu budakomeza bukakwirakwira ku rwego rukomeye no mu gihugu cy'Ubugande. Tukiri kuri iyi ngingo kandi Burusiya bwavuze ko bwamaze gukora urukingo rwa Ebola. Ibyo byemejwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya. Uru rwego rushinzwe diplomasi Moscow rwavuze ko bamaze kubona urwo rukingo rw'iki cyorezo kimaze imyaka 20 kizahaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uru rukingo kandi ngo bemeza ko rufite ubushobozi bwo guhangana na virusi y'iki cyorezo yiswe bundi buryo. Uburusiya kandi bukaba bwanemeje ko mu nama mpuzamahanga yiga ku buzima iherutse kubera mu Busuwisi ku nshuro ya 79 ngo bemeje uburyo bwo gukora izo nkingo. Ibindi bihugu biri gushaka urwo rukingo biri mu Bwongereza na Afrika y'Epfo, ariko bo baracyafite amezi menshi kugira ngo bagere kuri uru rwego Uburusiya bwagezeho. Tutarava kure ya Ebola, Canada yakumiriye abaturage bo mu bihugu bitatu biri mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Iki gihugu kigaragaza ko guhera kuri uyu wa gatatu kugeza mu minsi 90 iri imbere abaturage bo mu bihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bugande na Sudani y'Epfo batagomba gukandagira muri Canada. Icyo cyemezo gishingiye ku kwikanga icyorezo cya Ebola. Guverinoma ya Canada igaragaza ko ibyo byatangiye kubahirizwa ku mipaka yose ya Canada kugira ngo birinde ibyago bishobora kwinjiza icyo cyorezo ku butaka bwabo. Icyemezo nk'iki cyafu giherutse gufatwa na guverinoma ya Bahirene. Aba bavuze ko abaturage b'ibihugu bitatu bakumiriwe kwinjira ku butaka bwa Bahirene mu minsi 30 iri imbere. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ndetse ko Abanyakanada bataha iwabo banyuze muri ibi bihugu ngo bazajya bashyirwa mu muhezo cyangwa mu kato mu gihe kiri hagati y'iminsi 21 kugeza kuri 30. Naho Abanyabahire nibo banyura muri aka gace bazajya bapimwa hanyuma bashyirwe mu muhezo mu gihe cy'iminsi 30. Kadukomereze muri Israel. Perezida wa Turikiye yavuze ko mu minsi mike Netanyahu azahura n'ibyago bikomeye. Iryo ni ijambo bwana Recep Tayyip Erdogan yabwiye abaturage be kuri uyu munsi w'igitambo cy'abayisilamu ku isi yose. Uyu mukuru w'igihugu cya Turikiye yavugiye Istanbul ko azirikana bene wabo bari muri Gaza na Palestine. Kubw'ibyo ngo yiteguye gufatanya na bagenzi be kugonda minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Birumvikana ko twifatanije n'abaturage ba Palestine. Turazirikana n'ibyo bene wacu bo muri Gaza bari kunyuramo kugeza n'uyu munsi. Ibiri kuba ku baturage bo muri Palestine na Gaza ni bibi cyane, by'umwihariko muri iki gihe cy'igitambo. Imana nidufasha, nizeye ko abayisilamu bo ku isi yose tuzafatanya guhangana n'uriya munyagitugu witwa Benjamin Netanyahu. Tuzamuha isomo rimukwiye. Imana izabidufasha, kandi nizeye ko bizaba mu minsi mike ishoboka. Perezida Erdogan yavuze ibyo nyuma yaho ejo hashize Israeli yagabye igitero muri Gaza. Icyo cyahitanye Jenerali Mohamed Sadiq Ode wari umuyobozi w'umutwe wa Hamas ukorera muri Gaza. BBC yanditse ko icyo gitero cya Israeli cyaguyemo abaturage ba Palestine batatu. Iki kinyamakuru kinavuga ko urwego rushinzwe umutekano mu gisirikare cya Israeli Shin Bet ari rwo rwacuze umugambi wo guhitana Jenerali Mohamed Sadiq Ode. Minisitiri w'intiba wa Israel yavuze ko uyu mujenerali ari umwe mu bacurabwenge b'igitero Hamas yagabye kuri Israel ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 2023 Netanyahu yavuze ko yagaragaje neza ku icyo gitero gishimangira ko umuntu wese wabigize mu ruhare bazamuhiga bakamugira nk'ibyo bakoze General Mohamed Sadiq Ode. Dukomereje muri Ghana, iki gihugu cyishimiye cyishimiye ko umushumba wa Kiliziya Gatolika yasabye imbabazi. Izo mbabazi Popule wa 14 yasabye zigamije kwerekana ko Kiliziya Gatolika itigeze igira ikikora mu gukoma mu nkokora ubucakara bwakorewe abirabura. BBC yanditse ko uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yabinyujije mu nyandiko yagaragaje ko ubumuntu ari bwo bwatumye afata uwo mwanzuro. Mbese ngo ntibyo roshye kumva ububabare abakoreshejwe imirimo y'uburetwa bahuye na bwo muri icyo gihe. Ikingo ni igikomere kiza kitazigera kiva ku mitekerereze ndetse no mu myumvire y'abayoboke ba Kiliziya Gatolika. Ghana nk'igihugu gishyize imbaraga mu gusaba indishyi no gusaba abanyaburayi kwemera ko ubucakara ari cyo cyaha cy'indengakamere cyakorewe ikiremwa muntu mu mateka y'isi. Yavuze ko izo mbabazi z'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yasabiye uru rwego ayobora ari ingenzi cyane. Mu minsi ishize iki gihugu cya Ghana cyasabye umuryango w'abibumbye kuzirikana iyo nyito. Uyu mwanzuro kandi wanatowe ku bwiganze, ariko ibihugu birimo na Leta z'Ubumwe za Amerika byo ntibyigeze bigutora. Ghana ni kimwe mu bihugu byabaye izingiro ry'ubucakara, aho miliyoni nyinshi z'Abanyafurika zahurizwaga zikurizwa ubwato bakajyanwa mu mirimo y'agahato mu yindi migabane irimo Burayi na Amerika. Ikinyamakuru cyitwa BBC kigaragaza ko hagati y'ikinyejana cya 19 kugeza mu cya 19 Abanyafurika bari hagati ya miliyoni 12 na 15 bajyanwe muri iyo mirimo y'uburetwa, ariko miliyoni 2 ntizigeze zinayigeramo kubera ko zapfiriye mu nzira. Uyu mushumba Kiliziya Gatolika anavuze ibyo nyuma y'iminsi mike avuye mu ruzinduko rw'iminsi 11 yagiriye mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika. Naho muri Iran, iki gihugu cyavuze ko cyiteguye gufungura umuhora wa Hormuz. Ubutegetsi bw'Iterane bwavuze ko bwiteguye gukomorera ubwato butwara ibicuruzwa binyura mu muhora wa Hormuz mu minsi 30 iri imbere. Urujya n'uruza rw'ubwato ngo ruzasubira nk'uko rwahoze mbere y'itariki 28 y'ukwezi kwa kabiri 2026, ubwo Leta z'Ubumwe za Amerika na Israel bagabye ibitero Iterane. Nubwo bagaragaje ubwo bushake, Iran iravuga ko ishobora gutera iyo ntambwe mu gihe cyonyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakura ingabo mu bihugu bituranye na Iran. Al Jazeera ivuga ko umuyobozi w'ingabo zishinzwe kurinda impinduramatwara ya Iran yavuze ko intambara idashobora kongera kubyuka. Ibyo arabishingira ko ngo biterwa n'uko basanze uruhande bahanganye narwo rwaramaze gucika intege, ubu ngo ntabwo bakigira imbaraga zo kurwana na Irani. Icyakora ngo nibijarashara abanya Irani ngo bazabatsinda mu majyepfo y'icyo gihugu cyabo. Aba bavuze ibyo mu gihe biteganijwe ko kuri uyu munsi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump agirana inama n'itsinda rimufasha muri urwo rugamba, hategerejwe umwanzuro bafatira iki kibazo. Icyakora ejo hashize umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Bwana Marco Antonio Rubio yari yavuze ko bifuza ko uyu muhora Hormuz ufungurwa vuba kandi nta mananiza, ariko ngo uburyo bwo kugera ku masezerano bifuza nabwo ngo buracyahari. Uriya muhora ugomba gufungurwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibiriho uyu munsi binyuranije n'amategeko, ntibyemewe kandi nta nubwo dushobora kubyihanganira. Ntabwo nzi niba hari ikindi gihugu ku isi kibyungukiramo. Uburusiya ntabwo bwungukira mu kwishyuza ubwato muri uriya muhora. Ubushinwa nabwo nta nyungu bubifitemo. Irani yonyine n'ibyungukiramo ku isi yose. Ibyo ntabwo byemewe. Uriya muhora ugomba gufungurwa, ntihagire usubizwa inyuma kandi ntihagire n'uwishyuzwa. Ibyo bigomba guhita bishyirwa mu bikorwa igihe tuzaba tumaze kubyemeranyaho. Uruhande rwacu rurasobanutse. kandi perezida wacu mu minsi ishize yavuganye kuri telefone n'inshuti zacu muri kariya karere kandi bumvikanye ku ngingo z'ibanze zitandukanye. Ubu wenda mu minsi mike arakurikiraho uburyo bwo kuganira ku bintu bike tutarumvikanaho. Ibyo birimo inyito z'ibintu n'uburyo bigomba kwandikwamo. Ibyo tugomba kubiganiraho. Hagomba kuvamo amasezerano meza cyangwa ntavemo. Kuri uyu wa gatatu kandi televiziyo y'igihugu yo muri Iran yanashyize ahagaragara ibyo Iran yifuza kugira ngo aya masezerano agerweho. Ibyo birimo ko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kuva ku mipaka ya Iran. Amerika kandi banayisaba gukuraho bariyeri yashyize mu muhora wa Hormuz. Bazafungura uyu muhora ngo mu gihe cy'ukwezi kumwe, ariko ngo ubwato bwa gisirikare ntabwo bwemerewe kunyura muri uwo muhora wa Hormuz. Iran yanasabye Abanyamerika ko bagomba kureka Iran igakorana na Oman mu kugenzura ingendo zikorerwa muri uwo muhora. Ni bagera kuri ayo masezerano mu minsi 60 ubwo bwumvikane ngo bugomba kwemezwa na kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro. Hari amahirwe make y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kubyemera kubera ko Iran itigeze ikomoza ku mugambi wo gukora intwaro kirimbuzi kandi Amerika ahungu niho yaciye umurongo utukura.